Inhliziyo yami silimile, umoya wami uyahlukumisa. Impilo yami similike, wena uthe uzongithanda kodwa udlala ngami ngilahle kugcinile. Bangifona ngizibheke, kala ngize ngizumeke.